yeye paye ni tochena ni ni Kristo di mi wafa no di ye ni ye san ni woni ada fo mi se encourage wate se sawu di wanu ba pa mu akase Yesu Kristo di mi ewrade na odi wakoma ni ba di atum se nyankopon ni nyane ni frawu fu ma ene dai obacha wu kwata

0: su wa hama o anu kafa wa se yambono anu ara na obeye
1: abala abala kon ya wadi bia onem

Baba, Onya mimi ni mre ni mre paminiya, Obeya ma wo, Chopo ase, Mepipri wuna wako yase, Hey, Onya mimi ni mre, Bibi ya madi yona na anwa jisu ofi, yona na, Bibi ya radi yona na, yona na, Shokonkona kase wana wachai e radie ni muno aha wonya ahoden foforo na wanim awingu asiye da e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otu emirika da bia na so omire atisano botaya o

0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni adamfobi ntemati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu yepo mu 2018 am one to ajai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Say ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wuntimi nto. Yet, me,

this song. Esieni keje ni asida. Are fie wo ni pa ho. Na sudan empire ni sha. Me ben free papa, why you mean?